0: kuyama super sahara zamani su digital marketing su content creation wanda su yi amfani da shi bayan sun koyi sana'ar su ringa sai da sun ga kasuwancin su online ba ma sai sun fita ba ko kuma sun ji wani guri za su iya sai da kasuwancin su a cikin gida kuma su samu abin da su dogara da kansu sai kuma akwai wani cooperative da za a bude musu kaman kungiya ne tsakanin su wanda
1: su na kuma kai da kai
0: exactly su tauna su dan yi shawara tsakanin su sanya da su bunƙasa rayuwar su ko kuma su gina kansu to in an gama kuma akwai da zamu yi linkin din su to market outside kenan
1: idan aka koya musu sana'ar sannan kuma suka kware akan abin da ya shafi sana'ar sai kuma aka yi musu wata kungiya haka wanda za su dinga tallafawa junan su wata kila ko su dinga adashi ko ajiyar kuɗi ko wani abu makamancin haka sannan ku kuma ku za ku samar musu da inda za su dinga sayar da kayayyakin nasu na'am duka waɗannan ku ne za ku yi misali kamar shi wannan shiri na shi rice na tabbatar a daidai wannan lokaci akwai ire-iren waɗanda suka taɓa fuskantar wannan matsala da dama waɗanda suke sauraron mu a yanzu shikenan sai suka ji sai suna so su ma shiga cikin tsarin tafiyar yaya za a yi su shiga cikin tsarin tafiyar
0: yawa za su iya tuntubar mu number wayar mu ko number wayar mu ko kuma su ima ajiyar numban su a nan wajen da sunan su numban su in aka tara mu ansa tunda ending this month za mu fara shi classes in insha Allah
1: karshen wannan watan za a fara koyar da su aji
0: na mobilization ne process of mobilization ne yanzu so duk wanda ta gani ta cancanta ko kuma ta cikin wannan category da muka yi listing za ta iya bada numban ta ko kuma da sunanta
1: to me yasa kuka fi kallon mata waɗanda suka taɓa shiga gidan gyaran hali akwai waɗanda zaki ga irin hali na rayuwa da suke ciki wasu mazajen su sun mutu wasu kuma suna zaune ne a irin guraren da ake samun matsala na rashin tsaro din nan da sauransu sun bazama duniya ba su ma san inda suke ba da su da ƴaƴansu me yasa a yanzu ko kuma a cikin shi wannan shiri na shi rice kuka fara kallon waɗanda suka taɓa shiga gidan gyaran hali
0: to gaskiya shi rice gaskiya ba wanda suka taba shiga gidan garin hali bane kai zamu yi concentrating akai muna zamu yi concentrating akan vulnerable women su wanda kan sa fa yanzu so make sure of
1: waɗanda suke cikin wani irin hali haka
0: rayuwa ko kalubar rayuwa
1: na'am
0: to hadda su a ciki
1: na'am
0: so maraba abin ne kamar 50% wayancan su 50 wannan kuma 50 haka zamu suka sa cikin shirin gaba daya so ka subin da zamu yi
1: na'am yanzu duk waɗanda suke cikin irin waɗannan yanayi da muka lissafa koda a ce suna fuskantar hali na matsin rayuwa da kuma wani irin hali da suke ciki za su iya tuntubar wannan cibiya ta Blue Sapphire sannan su ma waɗanda suka taɓa shiga gidan gyaran hali dama ce wannan suka samu misali kin yi magana akan abin da ya shafi dawo da su cikin al'umma samu kamakon irin halin da suka fuskanta me yasa kuka yi wannan tunani
0: to yanzu ga wasu akwai cases da aka ji muka ji labarin ko kuma kadan bincike muka gane cewa sai ga wasu matan ma bayan sanadiyan koma cikin al'umma an kiyaye karɓar su hannu bibbiyu ko kuma ana musu kyama sai ga wasu sun shiga cikin depression wasu
1: sai ga damuwa hali na
0: damuwa wasu ma ga sanadiyan haka has suka rasa ransu saboda tsannin wannan damuwar da suka kawo ransu wasu sai ga sun je gurin neman aiki maybe ba su da yadda za su yi bayan da su samu abin da za su yi su je neman aiki amma saboda wannan tarihin da aka sani a kansu sai ga an hana su ko kuma ana musu wariya ko kuma ba wanda zai so ya dauki wannan irin wannan mutanen aiki so wannan abin ne suka muka ce to in dai samun aiki a wani gurin yana wahala why not a koya musu dabarun ko kuma sana'a da su yi a gida suna samun kuɗi kuma suna tallafa suna tsaya su dora da kansu ba tare da sun ji ana musu wariyan a other places ba wajen neman aiki to sai muka decide ma
1: kuka yanki kuka ce to waɗannan mutane su za ku fi kalla a cikin shirin na shi rice da yawan lokaci ire-iren waɗannan zaki ga wata kila bata taɓa zuwa wata makaranta ba wata kuma zaki samu abinda ta samu na karatu bai wuce a ce ta kammala aji na primary ko wata a ce secondary wata zaka samu ɗaiɗai ko haka sun je har mataki na jami'a amma ba kowacce ba akwai wani tsari da kuka shirya za ku karɓa misali ku ce mu mun fi son wadda ta kai mataki kaza tunda kin ga duk abin da aka ce za a koyar da harka ta kimiyya da fasaha to wataƙila akwai kuyaya ne a ce mutum tunda ko wayannan dole kuyaya ne sai kana da dan wani ilimi kafin ka iya sarrafa ta misali to akwai wasu wanda kuka ce to muna buƙatar wadda ta taɓa shiga wannan halin da ta kai mataki kaza ko mataki kaza ko mataki kaza ko kuma dai ba ku tsara wannan ba
0: ba mu tsara ba gaskiya kawai mu abin ka tsara shi ne in dai kina da kake amfani da waya ki ko WhatsApp ko kuma ki chat ko kuma ki text tunda yawanci wannan horon da za a yi a Hausa za a yi shi wanda su horon nan kwararru ne wanda suka saba kan aikin su kuma sun yi training category of people different stages da wanda suka je makarantar da wanda su je makarantar

0: duka sun yi training din su so su san tsarin da su bi wanda ko kina cikin wannan level ne na ilimi za su iya koyar da ke kuma ki fahimta abin da ake koyarwa in da ki rike waya kuma ki amfani da waya
1: dan haka a cikin tsarin ko a cikin shirin na shishi rise babu a ce sai wance ta gama makaranta primary ko secondary in dai kin iya amfani da waya to zaki iya shiga cikin wannan tsarin
0: sai kuma akwai age
1: na
0: kami amfani da from 18 shekara 18 zuwa 35
1: me yasa kuka kalli waɗannan shekarun
0: saboda kaga shekara 18 yarinya tana cikin like zance matsar rayuwa wanda in ba a yi sawa ba a talbe ta ba a taimake ta a wannan lokacin ba ata iya losing sosai a rayuwa sai kuma in ka kai shekara 35 shi ma kana fuka zona kanka ka kai wannan stage da ka zama responsible ya kamata ka kama kanka ko kuma ka samu abin yi
1: a ce kana da wani abu da kake gudanarwa a rayuwa
0: for in kai mission shi ma a wannan age din kaman ya ban so in ce is too late kind of a gyara amma wannan age is
1: a tafiya ta dai fara tafiya koya yani
0: haka ne
1: na'am wannan shirin tunda kin ga a wannan shirin na wayar da kai yau muka kaddamar da shi kuma a matsayin ki na jami'a wadda take kula da wannan bangaren gashi kin shigo kina gayawa mutane hanyoyin da za a bi misali mata guda nawa kuke da bukata a karan farko tunda yawanci zaki samu irin waɗannan shirye-shirye irin abin da Bature yake cewa piloting ne gwaji kuke yi ku ga yaya karbuwar abin zai fara kasancewa mata nawa kuka shirya za ku dauka a karan farko sannan kuma watanni nawa za su yi ana ba su wannan horo kafin su shiga kasuwa a nuna musu hanyoyin da za su gudanar da harkokin su na kasuwanci na yau da gobe
0: to gaskiya a karan farko za mu dauki mata guda 100
1: na'am mata guda 100
0: insha Allah
1: waɗanda suka fito daga gidajen gyaran hali
0: wanda suke cikin matsalancin rayuwa
1: guda 100 kuke so ku dauka waɗanda suke shekaru 18 zuwa 35
0: insha Allah
1: na'am
0: sai kuma zamu yi horon ne wa wata 8 ne a August aka fara to kaga yanzu sauran wata let's say 6.5 insha Allah zuwa March an kammala
1: na'am idan na fahimce ki har an ma fara horar da su
0: ba fara horar an fara inception din mun je mun yi research mun
1: san mun ji masu an tattaro bayanai da sauran su
0: za a yi aiki akan
1: na'am
0: exactly
1: za a fara horon daga wannan wata kenan za a fara daukan horon karshen wannan watan za su fara shiga aji ana horar da su sannan kuma za su shafi kimanin watanni 8 ana ba su wannan horo Kano tana da fadi idan muka kalli Kano kawai na san kuma a didi wannan lokaci da muke magana da ke masu sauraro ma za su iya bibiyan mu ta dandalin mu na Facebook domin ganin yanda tattaunawar take tafiya a cikin wannan shiri na Shirise kai tsaye za a iya bibiyar mu watakila na san akwai waɗanda suke da sha'awa Kano tana da yawa muna da kananan hukumomi guda 44 a Kano kawai ana jimmo ko ana bibiyan mu ta kafafan mu na sada zumunta a sauran jahohi da sauran su kun tsara mutanen da kuke so tunda na san a cibiyar Blue Sapphire za a yi wannan shirin misali mutumin da yake dogo kinga a ce zai zo Kano ba karamin kashe kuɗi bane akwai kananan hukumomin da kuka shirya kuke so mutanen nan su fito daga waɗannan kananan hukumomi ko kuma ba ku yi wannan tsarin ba
0: gaskiya tsarin da muka yi saboda kaga yanzu yanzu aka fara project din muna so mu karfafa shi ne sai muka decide mu tsaya a local government din da suke dan kusa da mu ko da kaga transport da kuma nisa da
1: Opa da wannan mota yauwa so sai a wannan lokacin hukumar gwali tunda na gwaji ne za ku fara da kowace mace ana so ta fito daga waɗannan kananan hukumomin ko kuma ya kasance tana zauna a waɗannan kananan hukumomin waɗannan guda biyar din to masu saurare kun ji kenan duk wanda take sha'awar ta shiga cikin wannan shiri ya kamata ta fito daga waɗannan kananan hukumomi guda biyar wanda malama Ruqayya Nura ta zayyana muku saboda a samu sauki na gudanar da waɗannan aikace-aikace lokacin da muka fara wannan tattaunawa kin yi magana akan abin da ya shafi irin kallo ko kuma irin fahimtar da ake yi wa su waɗannan mata waɗanda suka taɓa shiga gidajen gyaran hali kun yi bincike na musamman akan irin halin da suke ciki kun ga yanda al'umma suke kallon su waɗannan irin kuskuren fahimta mutane suke yi wa ire-iren waɗannan matan
0: wasu na tunanin kaman in dai ta je gidan gyaran halin ta fito ba ta taɓa canza rayuwarta ba aka ta tsale din da aka mata a baya da shi ta rayuwarta haka wasu kuma suna tunanin ko an ba ta damar za ta koma rayuwar ta yi a baya wanda ba haka bane kowa a duniya ne aka bashi daman zabi na biyu zai canza rayuwar shi ba wanda zai so yi laifi a baya akai shi gidan gyaran hali kuma ya fito a ƙara mai da shi wannan gidan ya kamata kowa ya canja wannan fahimtar da yake wa irin wannan matan a ba su dama a yi supporting din su a taimaka musu a tallafa musu daga al'umma iyalan su ƴan gidansu su taimaka musu karfafa musu gwiwa su daina tuna musu abin da suka yi a baya suna ko kuma suna gulma ko kuma suna kyamar su jawo su a jiki su san yadda za su taimaka musu su ma su tsaya dan kansu kuma kowa yana da damar zabi second chance
1: zabi na biyu a rayuwar sa in mutun yayi kuskure a da misali har ta kai shi irin wannan yana da dama ya sauya halin sa ya dawo cikin al'umma kuma ya koyi sana'a ya dogara da kansa
0: ya dogara kansa kuma ta gina rayuwarta
1: na'am
0: ya kamata a dina musu wannan kallon a sani su ma suna da ra'ayin su kuma su ma su su canja in dai mace ta tashi ta canja rayuwar ta a baya ya kamata a bata wannan damar a yadda da ita a jata a jiki kuma a taimaka mata wajen koyon wannan ko sana'a din ta dogara kanta tsaya da kanta ta gina kanta
1: to makalli waɗannan sana'o'i filla-filla da kuke sha'awar za ku koyar da waɗannan mata idan muka ce abin da ya shafi harka ta na'ura mai kwakwalwa bangarori suna nan da yawa na san a ita wannan cibiya ta Blue Sapphire kun yi shura wajen koyar da sana'o'i daban-daban akwai wanda zaki samu wanda sai mutun ya samu wata kwarewa ta musamman ma kafin ya iya dorawa akwai kuma wanda na san kuna koyarwa irin na kanana-kanana dame-dame kuka shirya za ku koyar a wannan bangaren sannan idan akwai wata sana'a kuma da kuke tunani na san Blue Sapphire ta yi shura har irin kanana-kananan sana'o'i innan na taba yin wani rahoto game da irin masu kuli-kuli da sauransu da aka dauko su aka yawwa aka nuna musu yanda za su haɓaka kasuwancin su me kuka shirya za ku nuna wa waɗannan mata a waɗanni takwas din a watanni takwas din nan
0: to gaskiya abu guda biyu ne muka tsamu koya musu akwai creative skills sana'a koyar san abin sana'ar hannu kenan akwai kuma digital skills
1: sana'o'in hannun da me da me
0: yawa shi kuma a creative skills mun zauna mun danyi shira muna ganin wannan sana'a ne yafi yin kawo kudi kuma ya fi tafiya yanzu to sai muka deciding why not in muka enrolin matan nan mu zauna mu tattauna da su mu duk bakin su tunda kowa anguwa kala-kala yake wani in wannan suna aya tafiya a wannan anguwan da kirga tafiya a wannan anguwa sai muka ce zamu zauna da su farko mu ji ra'ayoyin su wani sana'a ne ya fi tafiya a wannan yankin da suke to in muka ji wani sana'a ne ya fi tafiya sai mu concentrate a wannan sana'ar a koya musu wannan sana'ar shi creative skills kenan in muka yi companion digital skills dama in ka zamani an canza yanzu kowa kimiya da fasaha shi ake yayi yanzu so in ka koyi wannan creative skills din dole akwai maka yadda zaka yi kuma kasuwanci online wanda ba sai ka je ka tallan kayanka a waje ba a cikin gida ka isa kayanka kuma a dauka kuma a saya kuma a biya kuma ka kai shi to sai muka ce zamu koya musu fanni guda uku a digital skills din akwai digital marketing kenan yadda zaka yi kasuwanci online akwai content creation content creation shine yadda zaka tsara kowa ya san content yanzu ana kallon TikTok ana kallon Facebook ana ganin kowa da yake content din kayan shi to za a kawanka tsarin da zaka tallata kayan ka wanda zai jawo customers ko kuma mutane
1: da yanzu zai ja hankalin
0: mutane akan kayan sa sai kuma akwai kuma graphic design shi kuma graphic design yadda zaka yi branding kayan ka ka san yanzu kamar inda ka kaya na ina sai shi dan bakin leda da sai wata sai shi dan farin leda ta kama shi ribbon ta kama shi kafin a dauki nawa sai a dauki nata su wajen nawa to wannan shine graphic design ya shigo za ku kamar su da su branding kayan su su yi logo su danyi brand name wanda zai tallata ya jawo ra'ayin mutane kayan su yayi kyau ya jawo ra'ayin mutane don su sayi wannan kayakin su to abinda za mu koya musu kenan a fannin digital skills kenan
1: na'am ke sa akwai wata wadda muka yi hira da ita a cikin wancan shirin da Blue Sapphire ta yi take gaya mun ta ce kulikulin da take yi a yanzu har kasashen waje ana turowa a nema kuma a tura to kin ga kya iya cewa wata kila kasuwa daga ta cikin unguwa za ta zama ta kasa da kasa ta duniya ma gaba daya to insha Allah to amma akwai ɗaya daga cikin abin da kika faɗa a daidai wannan lokaci idan aka yi magana akan abin da ya shafi sana'o'i da ake gudanarwa a unguwanni zaki ga yanzu misali yanzu baki misali idan kika je Jakara kusan zaki ga gidaje ɗiɗi ne ba sa harkar gurasa amma an baki labari wata mata daga nan da ta tafi Kaduna ta ji ta kafa abin da ake yi na gurasa din nan sai da ta dawo nan ta zo ta dauki ƙarin ma'aikata saboda watakila a can an fi bukata a nan idan tana yin bai wuce rabin buhu ba a can ana magana cewa tana yin kusan buhu 6 zuwa 7 a kullun kuma suna karewa sai ta zama wata babbar dila ta kai ta kawo mijinta ma sai dina abin da yake sai ya koma shi ma ya zama shine irin ne rarrabawa din nan za a kai nan za a kai nan za a kai nan da sauransu kawai suna karban kuɗi suka yi wani kaman kamfani ba ku irin tunani a ce akwai wasu sana'o'i da zaki ga ba su karfi a ire-iren garuruwan nan namu ba to amma kuma abu ne da ake da bukata wata kila abin cikin da kuka yi shikenan mu dauko waccan sana'ar mu zo mu koyar da waɗannan al'umar dama ana tafiya guri kaza aje asiyo to gashi mun kawo da daga Kaduna sai an zo Kano sai gurasa ga me gurasa yanzu a Kano dan haka duk abin da take bukata sai ta zama ta mamaye kasuwar gurin ba ku irin wannan tsarin a wannan tafiyar ba ko kuma a binciken da kuka yi ko kuma da yake na farko ne watakila sai nan gaba
0: kuma ka san ce Kano center of commerce
1: haka ne cibiyar kasuwanci
0: exactly so wasu duka sana'an da kake gani a can ko kudu ko kuma can wani garin ana yin shi ga wani shi wasu kawo shi Kano suna yin shi ko abin muka concentrate shi ne majin wanne fa tafiya wanda is going to be unique in aka baki shi
1: zai zama na musamman
0: I want to ke da kanki zaki ya fada ke kin sume ki faruwa
1: a yayin
0: da kike so ke da kanki zaki ya fadan wani sana'a ne wanda sabo ne ko kuma zai ka miki riba sosai wanda kuma in kika fara yin shi kina ganin zaki samu customers sosai to sai muka decide matsayi a nan tunda farko ne majira ayyansu maji su me suke ganin zai kawo musu riba ko kuma ka musu mutane mutane
1: kuma sakamakon da za a samu bayan an gama daukar wannan hura na'am to masu saurare daga nan mita 93.1 akan zango na FM kuke sauraron mu a cikin wannan sabon shiri na Shirais shire wannan shiri kamar yadda muka shaida muku tun da fari shiri ne wanda ita cibiyar ta Blue Sphere tare da hadin gwiwa na wasu kungiyoyi da suka hada da Action Aid da kuma wasu kungiyoyi suka dauki ragama na kawo muku domin wayar da kan al'umma musamman irin kalubale da mata waɗanda suka taba shiga gidajen gyaran hali suke fuskanta da kuma irin mata waɗanda suka shiga cikin hali na damuwa ko kunci a rayuwarsu ta inda aka shirya domin a horar da su sana'o'i na dogaro da kai tare da wayar musu da kai har ma da kokari wajen maida su cikin al'umma da kuma kawo karshen kyama da ake yi a cikin wannan shiri zamu dinga tattaunawa da muhimman mutane musamman ma masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi waɗannan harkoki waɗanda suka shafi harkoki na sana'o'i wanda za a tattauna da su insha Allah a cikin shirin kuma kamar yadda jami'a daga cibiyar ta Blue Sphere take shaida muku duk wanda take sha'awar ta shiga cikin wannan shiri na Shirais za dai a fara gudanar da aji daga karshen wata kuma mata 100 kawai za a dauka za a koyar da su sana'o'i na hannu na dogaro da kai sana'a bangare guda kuma akwai abin da ya shafi irin harka ta digital din nan wato tafiya ta zamani da za a yi na ga za a iya turo da sako idan kana da wata ko wata tana bukatar ta shiga cikin shirin za a iya turo da sako ko da ta dandalin mu na Facebook idan ka je Arewa Radio za ga yanda muke tattaunawa kai tsaye kuma za a iya turo da sako za a turawa kuma ta dandalin cibiyar Blue Sphere ko misali kaman ta ina za a turo da sakon a cibiyar dandalin Blue Sphere
0: muna da Instagram page muna da kuma Facebook
1: na'am
0: tana ma za ka iya communicating da mu
1: na'am za a iya tura sako ta
0: insha Allah in kana da interest a cikin wannan shi project din
1: na'am
0: za ka iya tura sunanka da number wayanka
1: na'am to nan gaba ma kada zamu bude layukan mu na waya kamar yadda aka saba layukan da za a same mu akwai 0206446954 akwai kuma 0206446954 akwai 0206446954 akwai 0206446957 dukkanin waɗannan layuka za a iya samu mu amma mun fi so mu jima ta sin kira watakila idan ma akwai wata wanda take da irin wannan matsalar kama daga abin da ya shafi ta taba shiga gidan gyaran hali ta fito take fuskantar wata tsangwama to fa ga dama ta samu za ta iya tuntubar mu ko in kana da wata ko kina da wata wanda ta taba fuskantar irin wannan rayuwa za a iya tuntubar mu insha Allah kai tsaye kuma za mu hada ku da su waɗannan jami'ai na Blue Sphere da za su gudanar da wannan shiri idan kuma wata tambaya ce waɗannan layuka za mu bude su nan da 'yan mintuna kadan domin wata kila mutane su yi tambayar ko wata gudunmawa da su su bada a shi irin wannan shiri malama Rukaya idan muka sake dawowa akwai magana da kuka yi na irin tsangwamar da ake fuskanta a cikin iyali abinciken da kuka yi waɗannan irin hali waɗannan mata suke shiga a cikin iyalin su watakila a unguwanni a garuruwan da suke da sauransu irin matsalolin da suke fuskanta irin hali da suke fuskanta abinciken da kuka yi da me kuka gano
0: yawanci gaskiya binciken da muka yi mun gane kawai suna fuskantar wariya tsangwama da kuma
1: wariya kamar yaya kenan in kika ce wariya
0: yanzu a gida ma akwai abin da za a yi wanda an san kai ka da wannan history din zaka ba askaka a ciki kuma kunyar ka suke masu fito da kai suke kai tare kake da su sai ka ga wasu wani sa'in duk abin da za a yi in dey participation ne na family ana ware ka a gefe sai kuma diga kana mangano kuma in ka shiga dangi a ringa gulman ka wannan tayi kaza ko kuma duk inda ka shiga ana tunatar maka da abin da kai to yawanci shine especially abin da muka yi gano matan suke fuskanta daga iyalansu
1: na'am to a bangare guda kuma wace irin rawa su waɗannan iyali za su iya takawa kafin mu je ga unguwanni da kuma yankunan da ake
0: gaskiya iyalai suna da muhimmiyar rawa da su taka abu na farko shine ya kamata su karɓi matan nan ƴan uwan nan nasu da mutunci su saurare su kuma su guji cin mutuncin su ya kamata dukkan gulman da ake akan su ko kuma wani cece kuce da ake anguwa akan su ya kamata su fakunnan su tunda su sun san ƴar uwarsu ce ya kamata su ba ta haɗin kai su karfafa mata su supporting din ta 100% ta hanyar yadda za ta samu confidence
1: kwarin
0: gwiwa yawa back to the society
1: na'am ta ji kawai ita ba ma wani abu da ya faru kaddara ce kawai ba wai wani abu bane ta ci gaba da gudanar da rayuwarta
0: exactly sistema kamata wajen fara kasuwanci sistema kamata kuma wajen damu da ta iya dogara da kanta ta tsaya tsayin daka
1: na'am waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da ya kamata a ce su yi idan muka kalli a cikin unguwanni watakila da kuma garuruwanmu waɗannan irin tsangwama waɗannan mata suke fuskanta a unguwanninsu a garuruwansu kuma wace irin rawa al'umma ta unguwanni za su iya takawa da sauran al'umma na gari har ma da gwamnatocinmu
0: sai yawanci gaskiya a tsangwaman da suke fuskanta a al'umma shine yawancin mutum mace ta fito da ta neman aiki a wani guri saboda history din ta ga an ce ba su a bata wannan aikin ba ko kuma kowa yadda ake kyaman su kowa na kyaman su ganin suke kaman ba su taɓa canza a rayuwa ba in dai mace dai gyaran hali wata nasa ima ba a sanin ma me ta yi aka ta gidan gyaran halin sai ga wani sa'in karaman crime ne maybe kai an dan fada ne a unguwa kai ta aka manta ita a cikin gyaran a gidan gyaran halin ko kuma maybe wani let's say sata for example aka yi aka ta gidan gyaran halin aka manta so wasu daga sun ji an ce ta je gidan gyaran hali ko ya ce abu babba ta yi ko kuma ta yi kisa ko kuma wani abu wani sa'in kuma ba haka ba dan karaman minor crime ne kai ta ko kuma tsautsayi ko kuma itla'i ne shugo mutum ta je ta gidan gyaran halin so ni yanzu ina neman taimakon ƴan shugabannin al'umma
1: masu rike da madafin iko kenan na'am
0: ƙungiyoyin da suke aiki da matasa da mata don Allah su masu taimaka mana wajen wayar da kan al'umma akan su rage tsangwaman nan da suke wa mata ko kuma wariyar da suke wa mata masu wanda suka fuskanta kansu suka tsinci kansu a cikin wannan ibtila'in rayuwa
1: na'am wannan shi ma zai ƙara taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan matsalar kenan
0: ko
1: na'am to masu sauraro kamar yadda muka shaida muku nan da ƴan mintuna kaɗan za ma ku iya muna tattaunawar za ku iya bibiyar mu dandalin mu na WhatsApp da kuma dandalin mu na Facebook domin a turo da sako na tambaya ko gudunmawa ko kuma idan ana buƙatar wani ko wata shi ma ya shiga cikin wannan shiri na She Rise da ita wannan cibiya ta Blue Sapphire ta shirya gudanarwa kamar da muka ce daga ƙarshen watan nan za a fara ko shirin zai kankama matan za su fara shiga ajujuwa sannan za ku iya turo mana da sako a dandalin mu na WhatsApp a lambobin da muka saba karba yau da gobe akwai 0908726715 za a iya turo da sako na tambaya ko kuma gudunmawa sannan za mu buɗe layukan mu na waya idan akwai tambaya ko kuma gudunmawa game da hanyoyin da za a bi domin shiga barka da shigowa
2: yawa tambaya ta hajiya na ji kamar an ware wasu lokar game ne wanda su za su fara cin gajiya abin yaushe ne ake sa ran fada da abin jihar Kano ya kasance abin ya kai ga jama'a musamman ma masu rauni kuma ina son ki kira daga baya game da mutanen da ke rena sana'o'i da dukkan wasu irin ƙungiyoyi za ka ga ana barin mu a baya alheri ne zai zama a gaba amma daga farko sai ga mu ana neman a banmu a baya na gode kamala kabiru yan daɗi
1: na'am to muna godiya sosai kin ji abin da kabiru yake faɗa yana magana akan cewa yanzu za ku fara da kananan hukumomi guda biyar zuwa yaushe ne kuke tunanin cewa za a faɗaɗa zuwa sauran kananan hukumomi ko kuma a ce tunda kun yi biyar watakila nan gaba kaɗan ku ce daga nan zuwa lokaci kaza za ku yi goma ko sha biyar ko wani abu makamancin haka
0: to kamar dai yadda muka faɗa a farko wannan gwaji ne pilot stage ne kuma duk abin da aka ce gwaji ne ba za a so mu bunƙasa mu ɗauki hukumomi ana hukumomi da yawa ba kan zo abin ya rikice mana zamu fara yin shi ne a hankali insha Allah in muka sakamakon da muka samu ta wannan pilot stage in insha Allah nan gaba zamu mika zuwa tsauran ganan hukumomi insha Allah
1: na an bar mu hada da wannan mita 93.1 assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: na barka kadi
3: madalla me ya babu babu barka da
1: ku to tana tare da kai
3: tuna na ubadi bala director
1: na'am to haji uba barka da shigowa
3: masha Allah tambaya ta ga babban babu shine daga fara wannan gwaji da ta fada wannan program wa'anne ɗan nasarori suka cimma kuma wani matsaloli suke fuskanta domin da sanin aka samu nasara kan matsala Allah ya kuma da babban babu gida lafiya director ubadi bala za ta yi
1: to muna godiya sosai director to kamar yadda kika ce na jikin ce shirin ma zai fara ne yanzu dai bincike kuka yi shirin zai fara ne daga karshen watan nan shi wannan horarwa Kabir mai biro yayi wata tambaya yace raina kananan sana'o'i ni ina ta bada misali da kin san irin rahoton nan na musamman ne a lokacin da wasu daga cikin mata da suka samu kwarewa a ita wannan cibiya ta Blue Sapphire na kalli irin matakin da suka kai na rayuwa na yi mamaki matan da na tattauna tare da su akwai wani Women on Wednesday ko wani shiri da kuke yi mata da yawa da na tattauna da su a ire-iren waɗannan kananan sana'o'i irin su cake din nan irin su abincin sayarwa na san irin matakin da suka kai yana magana akan raina sana'o'i bari mu dauki wannan sai mu amsa mita 93.3 da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: to malam kamar da sababan kwata da Shamsu Umar Bakani ke ganin karamin kuma tabbata
1: to Shamsu barka da shigowa
4: barka da yaji samar ya aiki
1: alhamdulillah
4: masha Allah ni tabbata sababan kuwa kamar misali wanda ke wajen jihar Kano zai zuwa jihar Kano domin ya hada guya da wannan kungiya kungiya sama banda
1: na'am to ina ga mun fahimce ka akwai wancan magana da raina kananan sana'o'i irin mutum watakila matsayin da zai taka shi kuma Shamsu Umar Bakani ke yana tambaya ne akan wanda yake wajen jihar Kano zai iya zuwa shi ma ya hada kai da ire-iren waɗannan kungiyoyi naku domin a fadada tafiyar
0: zai iya
1: tuntuban ku sai a tattauna a ga yadda tafiyar za ta kasance
0: hakan insha Allah
1: na'am to shi kuma wancan da yake magana akan kananan sana'o'i na dogaro da kai da mata watakila suke rainawa da sauransu
0: to ina ganin yanzu da rayuwa yake tafiya akwai in bali ma yanzu na akwai social media
1: kafafen sada zumunta na zamani
0: muna ganin mata masu kananan sana'o'i suna making ishi in life for one abun kai kana raina shi amma ka sami ma shine hanyar samu ci gaban ka ba koma inda zaka tsara shi yadda ya kamata kai package din shi da koya kankantan shake zaka masu kulli su masu dan alawa madran nan sai akwai ga shago da manyan
1: shago ne fa nayi mamaki gaskiya a shirin nan da nayi barin dan dauki wayannan layika mita 93.1 assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
4: malam kamalu jin kai sai kana tare da Abubakar kai dan batsafar
1: to Abubakar barka da shigowa aminiya Allah tana tare da kai
4: yawa sai dai tambayar kamar da yadda Kabir ya magana local government akwai local government din da tawari guda biyar wanda kake cewa sun cin wata hanya zai bi akwai yuwar din su bada dawo
1: na'am
4: idan san gama da nan yankin su tafi nan yankin
1: na'am to muna gode
4: Abubakar kai dan bar ta kofar kudu kuma malam Kamalu din akwai website haka da suka bude ta yanar gizo ko
1: eh kaji ta ce idan kaje Facebook in ka tuntubi Blue Sapphire kai zaka rubuta Blue Sapphire zama mu kara zamu fadi yanda ake rubuta Blue Sapphire din a hankali da kuma akwai lambar waya insha Allah mita 93.1 assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: Abdurrahman karamar hukumar kwanci mara babbar mai akwatin da likwari
1: to barka da shigowa Abdurrahman
5: ina wa babbar bakwa barka da zuwa
1: to tana tare da kai
5: kuma kamar yanda dan uwana Kabir mai biro yanda dai yake magana dan Allah ka bata mu ma nan bangaren din da ya kasance abin ya yi goma na gaskiya
1: to shike da bar a ga
5: ma to muna cikin matsanancin hali irin da rashin sana'o'i wallahi
1: to ai mata ma ake so wannan shirin na mata ne ake so su shiga a daidai wannan lokaci tukunna
5: ba a zo da ba da ne muna da yaya duka suna mata ba suna a daidai zaman banza wallahi wasu ma da kodogon su suka wallahi ta jero
1: to Allah ya samu dace muna godiya sosai Abdulrahman sosai to hinji mutanen wajen Kano sun rike wuta kaman ma sun mafi na binnin sha'awar shiga sunan binni wata kila sai dai a ga sakonnin sa suna ta shigowa to kinji yanda mutane suke ta bukatar a fara da shi wannan shiri
0: gaskiya sai dai mun ba su hakuri yanzu dan yi hakuri mu ga yadda abin zai kankama amma insha Allah in dai an yi wannan first phase din amma ga results din zamu bunka mabunkasa product din to ada
1: wasu kanana hukumomi to shikenan mita 93.3 assalamu alaikum to madrasa wannan line ina ta mamaki matan har yanzu kin san wani abu da maza suke sai kiga mutun ya rike kusan layika biyar shi kadai ina ga mazan sun hana matan su shigo bari mu gwada mu ga bari mu bar musu lambobi guda biyu daga cikin waɗannan layika matan sai su tuntube mu a 0206446057 da kuma 0206446058 sai mu ga ko namiji ya kira wa insha Allah kan ba za mu daga ba mita 93 wa alaikum assalam wa rahmatullah
6: malam kamali ne muku fatan alkhairi
1: to muna godiya sosai da wa muke tare
6: sunana yaya nazi dake garin gurin gawa
1: to yaya nazi barka da shigowa
6: alhamdulillah wannan yau da naji an fara shirin nan ni sai na nake cewa sai na tsaya na ji shi na ji akan me za a tattauna
1: na'am
6: wato kamar duk da dai naji wani yayi tambaya misali za a ga cewa akwai kamar kai ma kan naji kai magana wanda za a ga akwai wadanda suna gida za a ga cewa ya kamata ya zama to kamar tausayin bangaren su yafi yawa to kuma sai ji kamar wadanda suka je kamar gidan gyaran hali haka suka fito misali abin nan gaba kenan kamar fada da shi zai ko kuma akan wannan batun da za a dora ko kuma sai dai mu dada tara tun daga yi mun ji shirin alhamdulillah na ci gaba ne akan tafiyar da aka rako shi
1: bayan wadanda suka fito daga gidan gyaran hali akwai wadanda ka san nayi mata tambaya akan wadanda suke cikin wani irin yanayi na rayuwa ta ce har da su ma wa'annan misali kamar rashin sana'ar yi kuma ga dai hali na damuwa da sauransu watakila an taso daga wani guri sakamakon matsalolin da ake fuskanta a can da sauransu bukatar dan shine yanda za a yi a horar da mata su dogara da kafafuwansu na fatan ka fahimta
6: na fahimta to misali irin wannan kungiya ce da su ko kuma wanda kamar dan zai yi shi ma taimako ta wannan bangaren suna neman wannan bangaren shi ma
1: na'am to za ta amsa maka wannan tambaya na san dai cibiya ce ta Blue Sapphire ko kuma anan ne za a yi gidauniya ce ma ta Blue Sapphire din Blue Sapphire Hope Foundation anan ne shi wannan horon zai tafi ko yawa sai dai hadin gwiwa da kuka samu daga wasu daga cikin kungiyoyi akshe da mutane hanyoyin da za su bi domin su tuntube ku a ga yawa mutane hanyoyin da za su bi domin su tuntube ku hanyoyi
0: za ku ya tuntuba mu a Instagram @bluesapphirehope.com kuma na Facebook shiba @bluesapphire.com
1: yanda lissafin Blue Sapphire din yake yaya yake misali
0: bram ku spelling din shi Blue Sapphire B L U E say _
1: na
0: say Sapphire S A P P H I R E say hub HUB
1: now wannan shine shafin da za a same ku ta Facebook kenan da Instagram kin san wasu wata kila ba za su kira ba amma in aka ba da lambar waya za su iya tuntubar ire-iren waɗannan lambobi na waya domin su shiga kin san har yanzu mutanen mu muna kallon wanda ya taba shiga irin wannan gidajen gyaran hali kin ga kin yi ta kokari ki fahimtar da mutane tun da farko akan cewa wannan ba wai yana nuna cewa ana cikin wani irin hali bane bai nuna cewa mutum ka shiga cikin wani irin hali na rayuwa ko kuma wani abu makamancin haka ba amma wasu suna so su shiga din ma amma saboda ko jin kunya ko wani abu makamancin haka ba za su tuntuba ba da sauransu misali akwai lambar waya da kuka kebe domin ganin cewa waɗanda suke sha'awar shiga wannan shiri su kira ta wannan layika wani baya so ya fito kiri-kiri ya ce kaza
0: akwai lambar waya
1: na'am
0: 0 mfada
1: na'am
0: okay 081
1: na'am
0: 38
1: 081
0: 38
1: 09 3937 to akara mai mai ta lambar
0: 081 38 09 39037.
1: Na'am. To lambar idan zan fade ta da Hausa ita ce 081.
0: Mm.
1: 081.
0: Mm.
1: 38 09.
0: Mm.
1: 39037. 081 09 39037. Ita ce lambar da za a iya tuntuba ga dukkanin wanda yake buƙatar ya shiga cikin wannan shiri na She Rise. Kamar yadda na ce, mutane da dama suna buƙatar su ma su shiga, amma watakila ba su da hanyoyin da za su bi domin su tuntuba da sauransu. Yanda ake rubuta shi kuma wannan Blue Sapphire din, idan aka je dandalin Facebook ko kuma dandali na Instagram, idan zan faɗa a Hausance, akwai ba, akwai la, akwai yu, akwai e, wato blue kenan na shubi, B L U E. Sannan akwai sapphire, yanda ake rubuta sapphire, wannan sapphire din kamar irin dutsen ne na musamman ko, S E double P H I R E, wato sa da a da pa pa, wanda bamu da ita a Hausa fa, kun san fa muke da ita a Hausa. To wannan pa pa ta Turanci P guda biyu, sai ha, sai e, sai ra, sai kuma e, sai kuma a rubuta hub, wato H U B, ha u ba. Haka idan aka rubuta haka, to insha Allah za a iya shigar da bukata a dandalin na ita wannan cibiya ta Blue Sapphire. Lokaci ya fara tafiya, kuma na san akwai abubuwa da dama me mutane za su tsammata Hajiya Rukayya a cikin shi wannan shiri na She Rise. Duk da na fara gaya wa mutane za mu kawo kwararru a bangarori daban-daban, dame-dame mutane za su tsammata, wato irin expectation din su a cikin shi wannan shiri.
0: A cikin shirin nan gaskiya akwai kwararru kamar na mental health,
1: wanda zai
0: magana akan lafiyar kwakwalwa, yadda matan suke
1: fuskantar irin kalubalen da suke fuskanta. Na'am.
0: Ta mental kenan, ta kwakwalwa, su samu kira kwararre wanda zai bayani, wanda in aka tsangon matan nan me suke going through, me ke
1: faru, me irin halin da suke shiga,
0: na'am, wani canji yake kawo rayuwarsu, zai magana za ka kwararru wanda suka san yadda ake sana'o'i da fasahar zamani, kamar digital marketing expert, gidan
1: harkokin kasuwanci ta internet.
0: Aka yi bayani akan yadda ake yi, me akan shi, me man amfanin shi, da kuma me zaka iya yi mara shi. Za mu kawo ita wanda ta magana akan social expert, akan zamantakewa da kuma lafiyar kwakwalwa da zamantakewa, kuma ta tattauna da wani, kuma za mu kawo human rights advocate,
1: masu kare 'yancin bil'adama,
0: yau smart ba da gudunmuwa ta duka, mun kawo kwararru da ba da gudunmuwa sa, ba da shawara da kuma wayar da kan jama'a duka akan wannan tsangwaman da kuma wariya da mata suke fuskanta.
1: Sannan kamar yadda kike shaidawa, waɗannan kananan hukumomi da muka lissafa su guda biyar, waɗannan kananan hukumomi ne
0: Kumbutso, Gwale, KMC Nasarawa da Tarawa.
1: Na'am. Karamar hukumar Kumbutso, karamar hukumar Birni, karamar hukumar Nasarawa, karamar hukumar ina kika ce?
0: Tarauni.
1: Na'am, waɗannan kananan hukumomi guda biyar su ne ake buƙatar a yanzu a wannan gwaji matan nan su fito. Matan da aka fi buƙata, wadda ƙaddara ta sa ta taɓa shiga gidan gyaran hali, idan ta zo, musamman wanda suke fuskantar tsangwama a cikin al'umma da kuma nuna wariya, akwai shiri na musamman maka. Sannan akwai irin abin da ake cewa kaman cooperative society da za a yi ko, wanda zai taimaka musu, adashi ne za ku yi ko wasu hanyoyi da za ku samar wa kawunanku domin ci gaba da tallafawa rayuwarku yau da gobe. Sannan akwai kasuwanci, bayan an koya maka, a nuna maka kuma ina za ka kai kayanka gaje ka siyar, a duk inda za ka kai kayanka ka siyar, ita wannan cibiya za ta jagorance ka har ka kai ga gaci ka samu abin da kake da bukata. Sannan bangare guda, bayan waɗanda suka taɓa shiga gidajen gyaran hali, sannan mata waɗanda suka ɗin fuskanci wani hali na matsi na rayuwa, su ma wannan dama ce a gare su. A yanzu dai mutane 100 kawai ake bukata, mata guda 100 kawai ko? Mata guda 100 ake bukata. Na san daga yau zuwa gobe kai ai watakila wannan gurabe sun riga sun cika. To mata guda 100 kawai ake da bukata, tunda karo ne na farko, sai kuma su ga hanyoyin da za su bi domin su fadada a nan gaba. Malama Rukayya, za mu saki dawowa ga masu bibiyar matalayikan mu na waya, to amma kafin mu ƙara komawa gare su, sannan zan malika dandalin mu na WhatsApp da Facebook. Na ga a Facebook din mutane suna ta turo da sakonni na gaisuwa da kuma fatan alkhairi da nuna cewa wannan shiri zai taimaka sosai, amma dai ban ga wata tambaya bane a waɗanda nake ta bibiya da sauransu wanda za a ce a amsa, amma dai na san suna tare da mu. Za mu sake dawowa gare su, musamman ma waɗanda suka turo da sako. To amma misali kafin mu je ga wannan, kina da wani sako da kike so ki isar ga su irin waɗannan mata wanda suke cikin wannan yanayi?
0: Ne, gaskiya. So sakon da nake da shi shine kada su yanke kauna. Abin da ya fara a baya ba shine ƙarshen rayuwarsu ba.
1: A'a.
0: Suna da damar da su fara sabon rayuwa, su koya sabbin abubuwa ko kuma sababbin sana'a, su gina kansu, kuma su taimaka wa iyalansu da al'ummansu gaba ɗaya. Masu iya neman taimako a koyaushe idan suna buƙatarsa, kuma su kasance masu haƙuri da kansu. Kada su bari maganganun mutane ya canza musu ra'ayi ko kuma ya hana su cimma burinsu na rayuwa. Kuma gashi nan ina so in gaya musu cewa Shira tana nan domin ta taimaka musu suma. Wadan mai da su mata masu kima, masu daraja a unguwanni, mata masu dogaro da kansu, wanda suke tsaya tsayin kafan, wanda suke tsaya tsayin kafa su kama kansu,
1: su tsaya da kafafuwansu. Na'am. To akwai wannan sako da wani daga Zaria ya turo a dandalin mu na WhatsApp wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, yace Allah ya saka wa wannan gidauniya ta Blue Sapphire da alkhairi. Yace yana da wata shawara, yace yana ganin cewa ya kamata a ce mata dake gudun shiga makarantun boko, yace musamman ma a arewacin Najeriya, to su ma a dinga ba su shawarwari ko kuma a samu wani lokaci da za a dinga wayar musu da kai akan cewa su dage da karatu kowanne iri ne na zamani da kuma na koyon sana'o'i. Yana tunanin wai idan wannan cibiya ta shiga zai ƙara taimakawa. Sako ne daga Adam Waye Sambo daga birnin Zazzau. Na, to akwai shi ma wannan da yake cewa assalamu alaikum, yace yana miki fatan alkhairi daga Dahiru Ma'azu Balawan Karo layin Sallau dake gundumar Zarewa daga karamar hukumar Rogo. To shi wannan fatan alkhairi ne kawai ya turo, kuma dewa daga cikin waɗanda suka turo da sakonni daga dandalin Facebook sako ne na Jinjina gare ku. Akwai wani Zailani Balaji ma daga Zarewa wanda yake cewa assalamu alaikum, yace a kodayaushe yana tare da mu, to muna godiya da wannan sako naka. Sai kuma masu yin fatan alkhairi, sai kuma masu jinjina ga ita wannan cibiya. Akwai wani Abdulaziz Ismail, akwai Muhammad Sani Man United, akwai Honorable Sabiu Falke Inusawa wanda shi ma fatan alkhairi yake muku, akwai Aminu Muhammad M Roba wanda shi ma fatan alkhairi yake yi, sannan akwai Haruna Hassan Said wanda shi ma yace yana jin daɗi musamman ma ganin cewa an yi wani abu da zai taimaka wa mata a irin wannan lokaci. Lokacin yana ta ɗaga mana hannu. Akwai sako?
0: To sakon da zan yi shi ne, zan bada shi ne duk wanda yake da wannan, yake cikin wannan matsalan namu da muke maka lissafa, da Allah ka taji kunyar fito da kanta ko kuma ta bayyana kanta, ta zo gurin mu mun san taimakon da zamu bata, wanda zai saka ta in ma tana koyewa ne dai a community, san ba ta taimakon da ta fito proudly tana nuna kasu sana'ar ta ko kuma da abin da take yi. Sai kuma ina ƙara roƙon masu al'umma da iyalan matan nan dan Allah su taimaka wajen taimaka musu da ba su ƙwarin gwiwa akan a ringa kyaman su ko kuma ana gulman su a unguwa, a ƙarfafa musu a mai da su samu sabon rayuwa wanda su ma suke tsaya da kansu ba tare sun ga kaman ba su dama a rayuwa kenan. In suka shiga gidan gyaran hali suka fito kenan, rayuwar su ta ƙare a haka. Da ya kamata mu tallafa musu, mu ƙarfafa musu, mu nuna musu cewa ba ƙarshen rayuwa ba kenan, akwai second chance kuma kowa ya gyara rayuwar ta bayan abin da ta yi a baya.
1: Na'am, to alhamdulillah to masu saurare kamar yadda aka shaida muku dai ga hanyoyin da za ku bi domin ku tuntubi ita wannan cibiya ta Blue Sapphire sun bada lambar wayar su duk wacce take buƙatar ta shiga za ta iya tuntuba ga wancan dandali na Blue Sapphire idan aka je a Facebook da kuma Instagram za a iya tura musu da sakonni za su bibiya tare da amsa muku waɗannan sakonni naku ga lambar waya idan ka kira ku da ba dauka ba kamar yadda suka ce za ka iya tura da sako kace to ni kice ni ce wance kaza da kaza ga irin matsalolin da ake ciki za su bibiya yawo to sun fi buƙatar ku turo da sakonni a maimakon kira saboda yanayi na aikace aikace idan aka turo da sako ni ne wance kaza daga karamar hukuma kaza ki bada lambar wayarki su za su tuntube ki su gaya miki sai a hanzarta domin a ga an shiga sannan a ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan shiri ne da zai taimaki bangarori daban-daban na al'umma ana magana akan abin da ya fi irin hali da maza da mata suna cikin irin hali na damuwa musamman ma irin wannan lokaci to akwai kwararru da zasu zo su yi wa mutane bayani akwai wanda zai zo maka bayani cikakke akan abin da ya shafi sana'o'i na dogaro da kai musamman ma na zamani akwai kwararru da zasu zo su yi magana akan abin da ya shafi harkoki na zamantakewa da kuma wayewa a zamantakewa a cikin al'umma duka waɗannan zasu fito a cikin wannan shiri na She Rise dan haka ci gaba da kasancewa tare da mu a kowace ranar Lahadi da misalin wannan lokaci in Allah ya yarda za a amfana da abubuwa da dama a daidai wannan lokaci a madadin ita Ruqayya Nura da muka kasance tare da ita akwai wanda shi ma yi rakiya Aminu Balarabi daga shi ma cibiya ta Blue Sapphire Kamaluddin Muhammad nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa a cikin shirin na She Rise
7: She Rise, Reintegration, Innovation, Skills and Entrepreneurship. Shiri ne na Blue Sapphire Hub Foundation da aka kirkira domin wayar da kan al'umma da kuma tallafawa mata da ke fuskantar kalubalen zamantakewa da tattalin arziki, musamman mata da suka dawo daga cibiyoyin gyaran hali. Shirin Radiant zai samar da wani dandali na tattaunawa domin fahimtar matsalolin da waɗannan mata ke fuskanta a cikin al'umma, kamar kyama, wariya, rashin karbuwa daga iyali da al'umma, rashin sana'a ko aiki ni rashin kwarewa da matsalolin tunani da jin dadin rayuwa za a gayyaci kwararru shugabannin al'umma shugabannin mata ɗan kasuwa masu bada tallafi da sauran masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin da al'umma za ta bi wajen taimakawa waɗannan mata su saki gina rayuwarsu cikin mutunci za a tattauna kan haƙƙin mata rage kyama da wariya da sauransu a kasance da Arewa Radio a kowace Lahadi da karfe 10:10 na safe zuwa 11 za a iya bibiyar mu ta Facebook a Arewa Radio
8: Shin ko ka san kundin tsarin mulkin kasa? Ko ka san damar makinka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya? To ku biyo mu domin samun cikakken sani akan kundin tsarin mulkin kasa Najeriya.
9: Tashi da 251 rabin kashi da 1 ba tare da kaucewa ka'idojin wannan tsarin mulkin ba da kuma wasu ƙarin iko bisa ka'idar dokar da majalisar tarayya ta yi babbar kotun tarayya tana da iko ita kadai ba tare da wata kotu ba ta saurari irin waɗannan shari'an da suka shafi sadara ta abubuwan da suka shafi kudade da za su shiga baitul malin gwamnatin tarayya wanda wannan gwamnati ko wata ma'aikatarta ko wani mutum wanda yayi ƙara ko aka yi ƙararsa a madadin gwamnati ko aka sanya ta

0: a wannan masana'anta to kuma ni ne wanda na samar da shi tasalar wancan tunani da nayi daga nan kuma sai aka fara shiga cikin harkokin Kano daga dangaren sosai kuma Allah ya dinga sa abubuwa albarka zuwa yanzu
1: na'am yam soja wasu suna lissafi kullun kwanan duniya mukan yi tutiya da yanki mukan yi tutiya da gari ko kasa ko kuma wata alƙarya ko wata abu ko ne yan unguwa ko kuma wasu yan wurare sukan yi tutiya da cewa wane nasu
0: nan kuma dan asalin jihar Kano ne an haife ni a unguwar Agadasawa dake cikin garin Ƙwaryar birnin Kano sannan kuma na girma a unguwar Dorai na yi makaranta primary secondary duk da Dorai so wannan shine takaitaccen tarihi
1: to saboda kare yan Dorai su ce mun musu kwange bu ma abin din su ba kai sai zamu dinguma a ciki ana cewa abin da zuciya ta kunsa baki baya iya fada gaba daya Mujahid idan ka dubi Laila daga nesa mutane za su iya ganin film ne na soyayya amma kai da ka san abin da yake bayan labarin mecece wannan soyayya take boye wanda ido ba zai iya ganowa ba sai mutun ya kalli film din da zuciya
0: kusan jiya da muka saki tallan sharin Laila mutane da yawa sun dinga tunanin kaman ma an bude labarin saboda an gano soyayya ce tsakanin wani da wani so sometimes dama kuma akwai labaran da su open ne nonin ta maka boye su
1: ka boye su
0: kawai girman abin da za a kalla a sharin Laila shine mai hankali ne kololuwar mai hankali yaje kuma yana soyayya da kololuwan mahugaci wanda kwata kwata ba shi da hankali so wannan soyayyar kuda a ce ba soyayya kuma dalilin da ya jawo ma ra'ayina na mi Laila

0: To barkamu da da'awa daga sashen mu na tallace-tallace kuna tare da mu a cikin shirin mu na gaskiyar batu tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad da a yau Malam Dumi mai bibiyar shirin ya ji yadda Malam ya sassauta murya yo ni kaina yau shirin yadda na jama'a yana magana na san cewa Malam dai duk a kokarinsa ne na ganin yadda iyaye za su mu'amalanci ƴaƴansu da su kansu yadda ƴaƴan ya kamata a ce su mu'amalanci ƴaƴansu za mu je gaba ta gaba Malam bismillah
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi zancan gaskiya kenan wallahi muna maganar ne da sarai da fata Allah ya sa a fahimci daidan ciki a gyara amma dai zancan gaskiya accepted ko not accepted wallahi yanayin tarbiyya ya canja yanayin ababan tarbiyya ya canja dole yanayin tarbiyya ya canja
0: sai ya canja to
1: ba magana ake ta kai dana ne na isa ba ka isa Allah ya kara ma lafiya uba ba magana ake mata ta ce na isa ba akin ka isa Allah ya kara ma lafiya ba magana ake ta uwa ta bace ƴaƴana ne ni ce uwar su duka sadagata
0: an yadda
1: wallahi an yadda babu ja amma me kake so wannan abin tarbiyyar naka yayi me kake so ya zama
0: mutumin kirki
1: shine magana to ya ake mai da mutum mutumin kirki shine damuwar mance da alaka wani hanya ake yi a bai da mutum mutum kirki kana malamin makaranta kai ne sheikh kai ne kaza kana so danka ya zama sheikh ya zama sheikh shine ka tura shi kasuwa ka koya maka karatu
0: haka
1: fi ablayin yadda ake koyan karatu sai ya zama mai karatu so da haka ka mance alaƙar ka ka isa kai ne kaza kai kai maka na duka wannan ni'imomi da kai masa wa in ta udu ni'matul lahi la tusa ko ba ta kididdigu ba
0: haka
1: Allah ya ce in yi ni'imomin mu sa ba za su kididdigu ba akan mu amma ya turo mana annabi ya mana bayanin shari'a kuma ya ce amfani da hikima da wa'azi da komai ya yi mana bayanin shari'an to baka da hujja wasu so'e ba kai da za ka je cewar kawai mujarradin alaƙar ɗa da uba wai ta qualifying wai kai mishi hawan ƙawara baka kula da shekarunsa a wani shekarun yake ba shekarun puberty ne shekarun mai duk ba ruwanka kawai dai kai ni babansa ne saboda haka zan je na yi duk abin da na ga dama ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne wallahi za ka kore shi za ka saka shedan kuma ya amfani da wannan damar gurin har gida maka da to dole sai an kallo wa'innan abubuwan kuma sai an yi tunani kwarai a kansu idan ana so a gudu tare a tsira tare a samu kyakkyawar makoma Allah ya datar da mu
0: amin
1: abinda muka tattauna a satin da ya gabata shine bangaren alaƙar ƴaƴa da iyayensu yadda ƴaƴa suke kallon iyaye mun faɗi alaƙa ta farko muka ce kafin haihuwa tun kana cikin ƙwayoyin halitta a tsakanin bainar sibbiyar tara'ib har ka zo ciki aka haife ka muka ce a nan gurin yaro bai da komai bai da ta cewa yana nan kamar gawa a gaban mai wanka
0: haka sai inda aka juya shi
1: sai yadda aka juya shi to akwai wanda a ciki ya taɓa cewa akwai wanda ya zaɓi iyaye
0: ina ba
1: akwai wanda yana ciki ya ce kaza
0: ina
1: akwai wanda aka haifa ya ce ku sa min suna kaza ko riga kaza
0: babu
1: ko ku zauna a gari kaza
0: babu
1: duka ba shi da shi su wane ne suke da iko a lokacin ne
0: iyaye
1: to ƴaƴa da yawa ba sa kallon wannan gaba iyayen ka ne suke da iko da kai a wannan lokacin shi ya saka lokacin su ba su yi abin da kake yi yanzu ba kai da ka samu iko ba ma da su ba da kanka kadai sai zama su ka juyo kana fadan laifukansu kana zagin su kana aibata su kana ganin su ba su sauke nauyin da Allah ya dora musu ko kai ne Allah oho tunda ba kai ka dora musu ka bar su da wanda ya dora musu su a lokacin iyaye suna da ikon su kashe dan a barar da ciki suna da iko in sun haife shi su yadda shi suna da iko in sun haife shi su kashe shi amma duka ba su yi ba suka lallabo da duk abin da kake gani yanzu iyaye sun sa ka na damuwa su ma sun shiga irin wannan damuwa wata ce sun samu sabani da mijinta tunda ta samu juna biyu to saboda an ce CS za a yi
0: toppa
1: na ce to me sana'ar sa ta gaya min na ce to dole ya jawo shi
0: kudin ne ya ji za a kashe kudade
1: to haka fa su iyaye suka jure suka jure ya sai da kaza ya sai da kaza dan yi ai masi ya saka fituna san da su ne suke jin ragamar mu'amalar ba su taba fishi ba sai kai ne yanzu da ka tashi ba amma wata ragama ka samu dama da kake kula da su no kawai yanzu ka samu dama da zaka iya cin taliya ɗin yara
0: ka zama mutum
1: shine wai kuma suka zama su ne kuma za a juyo a fara zagi
0: subhanallah
1: wallahi musta'an akwai bangare na biyu shine daga haihuwa zuwa shekara bakwai daga haihuwa zuwa shekara bakwai shekaru ne da mafiya yawan yara suke dauka a duk duniya inda Allah a kasa to iyayen su ne
0: to
1: kome ake so iyayen
0: iyaye to
1: in ka hana shi kaza zai ce zan ce baban me su yi in ka dake shi duk girman ka zai ce zan gaya baban me ya rama mun
0: to
1: iyayen sa ne komai ya saddu da ya yadda da
0: ya sallama kawai
1: tunda farko ba shi ma da iko iyaye su ajiye shi ko su dauke shi bai da iko sai dai kuka har yanzu ya fara ma tamiz din ya fara magana zai ga yana kwaikwaita iyayensa kawai su ya sani a mutane in dukansa kai duk karfinka da gudu gida zai tafi in ka za kai mar gida zai tafi in ko me kai mashi to sai zama wani baiwa da falala ta Allah sai zama yaran suka fi rayuwa cikin aminci a wannan shekarun
0: to
1: saboda sun amincewa natural hanya ingantacciyar hanya kuma sai ka ga yaro a irin wannan lokacin yayi wahala ko kishiyar uwa ko wani ya cuce shi kuma ya tafi hanzu ya tafi fure sai Allah ya kawo wannan mutumin dauki
0: haka yake
1: ko ya daukaka shi daga karshe kai da ka cutar da shi din ka zo sai kana roƙan sai ya taimake ka to wannan hoto ne na cewa a sheda a ce matashi zai yadda da iyayensa ya amince yadda ya amince su da yana karami dan shekara bakwai wallahi da rayuwarsa ta dan shekara 30 40 50 ma ta gyaru to amma ka tashi yanzu kai karfi kana iya nuna dan yada ga iyayenka sun kaza ba fi kaza ba kuma baka jin wani mas'uliya cewar dan na ce ba fi kaza ba wai kaza ne ba ruwanka ka fada ka wuce wani na jifo yana cewa wai baban su kadangaren bakin tulu ne
0: to fa
1: ya iya mutu a taimake su shi ko ba iya taimakon
0: tarkashi
1: which is very terrible ka fara tunani towards direction wanda da ka amince wa sanda baka da komai sanda za su iya kashe ka sanda za su iya barin ka duk ka amince musu kuma amincewa bata sa sun kashe ka ba bas naka saka ba har ka zo kuma lokacin da ka fara ganiya sannan ne aka fara tunani to dan gani da wannan akwai maza da mata ya wata ran da ga wani jinsi yana bin jinsin sa ko a samu sabani sannan yadda muka faɗa yaro yana ganin kamar babarsa ita ce komai babansa kuma ya fi karfin komai shi ya saka wani yaro ya zo ya samu babansa yana cewa baba ka sai min mota
0: tofa
1: yace kan shasha shin yaro ko keke yana kallo tsoho ne da ni sai an sai shi a gurin sa baban sa yake
0: haka yake
1: to mata samu kallo wannan gaba ita muhimmiya ce duk abin da ka zama kada ka mance jiya duk abin da ka zama kada ka mance jiya waɗannan da suka yi wannan sadaukarwar akan ka kada ka bari ta tafi a banza do not let it go wallahi ka kabar ta tafi ka tuno iyayen naka da duk kauyancin nasu da duk aibin da zaka faɗa a kansu sun samu daman maki ne su eliminating su batar da kai yafi saukan masiba ba su disowning ɗinka ba ba su raba gari da kai ba sai kai ne yanzu ka gaji sai kai ne yanzu kake jin ka yi fiffike ka zama modacin da sai ka tuzarta su ne zaka cika mutum ba haka ba ne wallahi ba haka ba ne dole sai an dada wancan amincin na gaske sannan ne Allah zai shiga cikin al'amuranmu kuma ya taimake mu so iyaye a wannan gabar muna amfani da wannan dama mu kuma jan hankali cewa a wannan gabar fa iya ita ce gabar da tafi kowanne tsada da dadi idan ka tsaya ka inganta alaka ka kai namiji da ƴaƴanka to wallahi ka bar a kwace maka su ke ma haka uwa ki saba mishi kafiya kawai zuci wannan shegin yaran ba naki bane yanzu ke dauka ke ce komai ya cika iwa da ke yadda ke ce amintacciyarsa saboda haka ƴaƴa yadda muka faɗa za mu ba abin namu insha Allah a hankali wajibin da yake kan ƴaƴa shine ka sani asalin alaƙarka da iyayenka alaƙa ce ta aminci da mutuntaka da ƙaunar juna da san cigabanka tunda da ba so cigabanka ba da tuni sun yi wani abin da yanzu ba maganarka ake ba amma suka yi haƙuri da komai ake cewa wanda kawai yake so ka ɗaukaka ka fifi suka ce wallahi mahaifanka ne amma ko a gurin aiki ko a ina kasuwa wani ya ga ka zo za ka danne shi za ka zama abokin ƙiyayyarsa ya ga za ka ɗaukakan da tafi tasa wata ran sai ka ji gori da mai da magana fir'auna ya kalli annabi musa ya ce ba mu muka raine ka ba amma babu annabi musa ba a rawaito ta ce ba mu muka raine ki ba babu ruwanta to dole sai mun tashi mun kalli wannan abin ta wannan fuskar yadda za ka ji iyaye ba sa ɗauka birga ce wai yin aibi yin gori sai dai lokacin da hasala da fushi ta yi to kai ma dole sai ka gane cewar wannan alaƙar taka da iyaye ta gwalce wallahi cire hula gaisuwa ne fa
0: sosai muku mala
1: to sai alaƙa ce ƙullalliya kuma rabbaniya ba kai ka zaɓa ba su san da ka kai wannan balagar da za mu zo kansu wanda nan ne gun haɗarin ka tuna ba a nan kuka haɗu da iyayen ba ba a babba kake suna babba ba tun kana miɗiɗi suka biyo ka su yanzu a idansu har gobe kai miɗiɗin ne
0: haka yake
1: ko baka da zaɓi sai ka zauna a miɗiɗi
0: shi ne kwanciyar hankali
1: kuma wannan amanar da ka ba su ita ce abin da Allah ya amfani da shi gurin gyara muku alaƙa da ƙarfafarku saboda haka wajibi ne mu ci gaba da maintainin wannan tambu matasa mu gane alaƙarmu ta farko da iyayenmu ita ce alaƙa da ta kowace aminci sannan alaƙa ta biyu tana biye mata kuma da alaƙar farko da alaƙa ta biyu duka iyaye ne suke da iko na gaba ɗaya a kan ɗansu idan sun so ba za su bar shekai ta uku da ta huɗun ma da ta koma ba ne da zai zo har ya fara masa rashin kyautawa ai akwai iyaye musamman mata idan ransu ya ɓaci sai su ce wallahi da haihuwarka da na sani ma da na haife shi zaune shi ne da fa shi kenan kyankyanken ta ƙara wallahi da shi ke saboda haka kaga matasa wannan shi ne shi ya sa a farko za ga farkon yarinta za ga yaro bai da kowa bai da komai sai uwarsa ita ce cinsa ita ce shansa ita ce gadon baccinsa alaƙarsa da sai kuma ya ɗan matso ya fara girma sai ya fara ƙulla alaƙa da uba sai ya zama yana so uba ya fita da shi uba ya motsa da shi uwa ba ta ja haushi ba don me yanzu yake so a fita da shi batta jin haushi ta ce shigin yaro baya son ɗauke shi sai dai a fita da shi a'a sai dai in shi kaɗai yake fita fitar ta yi yawa sai ka ji ana a'a bai wannan ba su kaga na biyu to wannan shi ne sai idan an zo na biyu kuma ya fara haɗa kai da uba sai uba ya dinga fito shi to za a zo marhala ta uku sai zama imitation sai ɗa ya fara kwaikwayo duk a cikin wannan bakon ya fara kwaikwayo duk abin da ya faru ko da shi ko da mahaifinsa ko da waninsa duk abin da ya fara a environment ɗin na yaron zai fara zama ya jona shi ne alaƙarsa da iyayen da environment idan namiji ne a mafi yawan lokaci yana yin ɗabi'u irin na namiji da halayya irin na mahaifinsa sannan idan ta mace ce kuma suna tafiya fi ta ƙulla-ƙullansu da ita to haka za a cinye shekara bakwai ɗin nan ƴaƴa suna ganin iyayensa a matsayin duniya ba sa jin a ransu za su iya faɗar wani magana mara daɗi a kan iyayensu ko daidai da shawara haka ƴaƴa suka ɗauki iyaye sai abin da suka ce musu ko kuma nan ne Allah ranuwar su nan ne gurin kai kukan su gurin neman agajin su gurin komai wani yaro yana karami ya shiga gidan sai ya ce assalamu alaikum sai kakarsa ta amsa ya ce ba da ke nake ba da umman mu nake to shi kawai umman sai ya dauka ita ce
0: mutum ita ce mutum to
1: ita ce kawai mutum to wannan shine sakon mu na farko Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu lallai sakon da yake ciki shine dan uwan wancan satin aminci aminci aminci tsakanin iyaye da yara in Allah ya kai mu satin uku zamu ji daga shekara 7 zuwa 14 ya abin yake canja ya ƴaƴa suke ganin iyaye su yanzu mun faɗa na farko mun ce ba su da idan gani na biyu da suka samu idan ko sai suka amince iyayen da ya haƙa sani iyaye ne suke yanke musu komai to daga yaushe ne abin yake har gidewa haka da an fara samun kurar shine insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa akai lamu daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu duba wannan waya
0: na'am to zamu bude layukan waya 0204 46 95 55 sai 0204 46 95 56 akwai 0204 46 95 57 sai 0204 46 95 58 sannan muna da 0204 46 95 59 waɗannan su ne layukan da masu sauraro za su shigo tambaya ko wata gudunmawa
1: to kafin masu sauraro su yi mana tambaya
0: na'am
1: akwai wani dan uwa da ya tambaya shi ya sa ni ɗan rage masa lokaci yake cewa yace malam a ba mu shawara wallahi yanzu fafutukar inda zan koma ma nake yi da ni da ƴaƴana har mun tsane shi abin damuwar shi ba za ka faɗa mishi ya ji ba wanda kuma ya isa ya hana shi abin da yake so gashi ba zai ɗau shawara ba babban damuwar duk abin da ya je ya dawo a kan mu yake kewayawa yake ƙariya malam wallahi mun tsane shi
0: sosai
1: wallahi malam mun tsane shi malam a ba mu shawara tun kan mu yi ɓatacciya don mun zo wuya ba ma wani ganin shi da daraja wallahi mana haka ma kaɗan na iya gaya maka na barka lafiya da alama wanda ya turo saƙon mace ce take ciya da ƴaƴa saboda kaushin halin namiji to matsalar inda abin yake gaskiya ba mu'amala ce tsakanin uwa da uba da ƴaƴa mu'amala ce ta zaɓi ba kawai in kaga dama ka yi ko ka fasa ko ba shi da tasiri a rayuwarka da yawan mata suna ɗauka daga ta ƴaƴansu su yi punishing ɗin mijinsu ko babansu wani abu ne light mai sauƙi kuma an yi ta wuce kenan duk wanda yadda muka faɗa a farkon shiri kika ɗauko mafi kusanci da shi wato mahaifinsa kika koya masa yi wa mahaifinsa rashin mutunci ko kuma nuna masa mahaifinsa mutum banza ne wallahi kin buɗe ƙofar da ke ma abin da ya ci doma ba zai bar a wuyi ba ku yawaita koya yara ƙaddarar rayuwa ce duk abin da ya same ka masha Allahu kana wa malame sha alam yakum abin da Allah ya so ne yake faruwa abin da bai so ba komai za a yi ba zai faru ba su da aka ƴaƴa da Allah mu daina biya ta iyaye mu dinga sa kanmu a rigimar da babu ruwanmu walidaini wa bil walidaini ihsana biyun aka ce ka kyautata musu amma shiga faɗin wata ko fita daga faɗin wani sau da haka muna ba ki shawara ai uwa mai albarka ki sata zuciyarki ki sata zuciyar ƴaƴanki babu wanda yake wuce ƙaddararsa
0: haka
1: duk abin da mahaifi yake muku wallahi ku rabu da shi gwargwadon ƙaddararsa yake yi kaddara sai yake kuma wani abu in yi za a gama mutuncin sai ne yake tabuwa balantana ka ce wani abu to Allah ya datar da mu
0: amin
1: ne shawaran mu dai a takaici
0: na'am za mu bude layukan waya mu ba masu sauraro dama mita 93.1 na'am da muke tare to Salisu me ake so a ce a cikin shirin gaskiyar
2: ba ta nan ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala ga kuma ma takaita akan wannan waya da mu da yake matasa to ma cikin wannan kadami na ganin rashin da to tsakanin matasa da kuma iyayensu kullum matashi na ganin mai mahaifi shine makiyin taya mahaifi zan bugi ka ai don make bai mai makin Facebook
3: na'am
2: kuma ko da shi sai ga abubuwa suna ta faruwa wannan baya ma ya fusa magana ba sa taron kaza irin wannan yana raba babu yadda za a yi noma ta hau mahaifin ka zama kinka
3: na'am
2: to kuma sun da standing
3: muna godiya
2: ganin kullun shi tana sa yafi kowa wariya ba kowa basira
3: na'am to muna godiya sosai
2: salisu
3: to ma da Allah salisu arewa radio da muke tare
4: to assalamu alaikum inda ba fatan alkhairi
3: wa alaikum assalam da muke tare
4: kai tsaye a gurbuje sunana yamu audi dan din shi
3: to me ake so a ci ga mala
4: to muna wa malam barka da wannan rana tare da zagayowar sati muna wa malam fatan alkhairi
3: na
4: wancan satin na shigo dama nayi wa malam riga malam masallaci tun a wancan malam ya amsa min tambaya ta to naji dadi alhamdulillah Allah kara wa malam lafiya na fatan malam zai koma gida lafiya sunana yamu
3: na'am to ma dumana godiya arewa radio da muke tare anan
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi
3: wa alaikum assalam
5: to inda ba barkan ku da yi
3: yauwa barka da shigowa
5: sunana abdullahi tawara kai dina kira waya da dan gagaran
3: mu abdullahi me ake so a ci ga mala a cikin shirin
5: to da farko dai Allah ya saka mana da alkai
3: amin
5: kuma tambaya ta shine kamar dan da ya tashi ga kamar mahaifinka suna samun sabani da mahaifiyarsa kenan hasana kai wani ga duka kin da yake kamata a ce yayi ta san wanda yake so ya samu live ya samu live bai kullum ne tambaya yi ne ni ma ina tambaya ne amma dai zan so a ce tambayar apply na rubuta
3: na'am to madalla muna godiya tambayar da yake kamar dan da suka samu sabani da iyayensu kamar har ta kai ga duka kamar iyayensu na dukan yaya kamar wai shi ya zai kenan
1: shi dan
3: eh
1: in ya girma
3: eh
1: abin da yake ka sabanin zaka duba iyaye da yawa yaya da yawa suna dauka abin da suka zata din nan ai manhaji na farko da muka fada na biyun nan da muka fada daga zero iya zuwa sabin shekara haihuwa zuwa shekara bakwai yana tasiri a kwakwalwarsu sai ga mutun ya kai shekara 30 wai yana zaton baban shi har yanzu wai yafi kowa sanin komai yafi kowa kudi mallan inda ba dole ka gane shekaru daban yanayin rayuwa daban zai iya yiwa mahaifi yana cikin damuwar da dan sa ne zai yayi masa ko shi zai taimake shi yasa annabi Yakuba ta ishe mu
3: haka
1: shi da da su annabi Yusuf saboda haka dan kuna samun sabani da mahaifin ka daina dauka kamar zalunci ne ko ya kamata ya san kaza ko bai kamata ya san kaza ba kai ya kamata ka kaucewa samun sabanin ka hikimomin da za a wuce gurin kai ta girma amma kankanin abu kana bari ya shiga tsakanin ku da mahaifinka aina lallaba shi hanna gaji magana karshen ce
3: na gaji
1: baka gaji madana
3: da za a ci gaba gaskiya ne
1: so mu gane shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce idan kuma sun kai shekarun dufa yabulu ganna indaka falata kulluhuma uffin wala tanharhuma yabulu ganna in suka kai wani shekaru ana gaya maka shu'unin su zai dinga hargitsewa wasara wani uban sai ga in yi ritaya na mai masifa ne haka Allah ya datar da mu a yawaita addu'a kuma a kiyaye abin da yake hada ku kuma ka fa wasu su yi mishi magana
3: na'am to bar mu jilayi na gaba kai tsaye mun rasa wannan amma ga wani mita 93 da dugo da assalamu alaikum
6: da ba barkan ku da wannan lokaci
3: yawa barka da shigowa
6: alhamdulillah kai tsaye kuna tare da Habu Ibrahim Sako garin zama ina da nuna
3: na'am Habu
6: alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi kuma gaskiya in da ba ni kai na san da dan wannan batu da malam da tauna har kullum ma abinda za ka ga idan Allah har ya dauka kowani ga wani azumi na hannu sai ka ga su kuma iyaye an mai da su gidi an dai ka nuna musu wani nau'in wani abu da bi ya samu daukaka idan abinda mu samu a nan duniya tabbata nan fa zai tafi ba shi amma duk da ta wani abu ne wanda za ka ga idan ka yi shi ko da bayan ba ka duniya to insha Allah za ka ga addu'o'i ta tabbun ka
3: na'am
6: ka samu hakan da alkhairi da ba Allah mai da malam gida lafiya ku ta lafiya daga Abu Ibrahim ta ku da bayan
3: to muna godiya arewa radio Burmaji ra'ayin wani assalamu
7: alaikum
3: na'am da muke tare
7: inda ba barka da rana
3: barka da shukowa
7: sai kana tare da Anas Ayman Sakurna
3: to Anas me ake so a ci a ci wani shiri
7: to alhamdulillah inda ba bai da sai mu ce idan miji Allah ya saka mu yanda ake
3: Allah
7: ya mai da shi lafiya
3: amin ya Allah to Anas muna godiya arewa radio da muke tare ana.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi.
3: Wa alaikum assalam. Na ba da muke tare.
8: Kana magana da Haruna kan dan biki da garin garin dan kunje rago sai Allah.
3: To Haruna me ake so a ce ga malam?
8: Yo malam barka zuwa wannan wannan ciki ba sai da afiya Allah da kike lafiya.
3: Amin. To masha Allah ana amfani kuma da abubuwan da ake saurara ko to alhamdulillah
1: taimake mu Allah ya datar da mu
3: amin to ina ga malam bari mu ƙara layi dai sai mu baka ragowar lokacin a karkare a Arewa Radio da muke tare
8: da ba barka da ku
3: barka da shigowa na to sani ga malam a cikin shirin gaskiyar batu
8: babu shakka mun yi fashin batu da malayin musamman akan harkar zaman ba su cewa gaskiya musamman da bade kasar da iyaye mata dan ganin cewa kada su nuna cewa ba su kuma iyayen ba ba su kuma hakan a cikin rayuwa gaskiya haka ne kuma aka ga cewa duk wanda ya taso ma a cikin kalubale na rayuwa Allah zai da idan ya tayi ya zama cewa ya jajirce ba su cewa ya zama wani juma nan gaba wanda za su ga cewa ko da a ce wasu za su ga Allah ya kaddara sun jajirce su kuma sun ka ga idan haka da mutum ta fiye ma ta tarrafi da ita ba ya zama cewa
3: na'am to muna godiya sani da wannan gudunmawa kusan malam ya kace abin da zamu iya dauka kenan zamu dagare ka sai muna da mintuna bisu bibi ba mu ji karkarewar sai mu sallama da masu sauraro kuma
1: a karkare abin da muke so mu kai gare shi shine na farko bangaren farko da muka yi tattaunawa haske ne ko yi muka haska cewa salo na abin yanayi na abin tarbiya ya canja iyaye ku canja salo kada ku lama hannu kada ku zauna a tsohon salo kada ku lama hannu kada ku zauna a tsohon salo salo da yanayi na abin tarbiya ƴaƴa kenan da mata a gurin maza ya canja salo da yanayin abin tarbiya da abokin zamantakewa ƴaƴa da maza a gurin kuma mata sun canja duniyar ta canja
3: na'am
1: dole salon ya canja sai salon tarbiyar ma ya canja lokuta imanin din lokuta sosai a game mutun yake sannan dangane da ƴaƴa ko mun faɗi marhaloli bi kafin haihuwa da bayan haihuwa kuna da amana cikakkiya da ku dawa da ku da iyayenku to wannan amanar ta ci gaba shi yasa ka zauna lafiya da kana yaro ana yaro bai da daudayi daba sakankancuwa ne da harkar da aminci ya saka yake zaune lafiya wallahi almusta'an Allah ya datar da
3: mu amin ya Allah mai sauraro ina ga malam sai lamba waya
1: to yadda za a tura mana sako ba kira ba 0800 740 0000 kai ya kamata ka faɗa kai kace ka haddace
3: ai kuma ka riga ka karanta ma da wani satin mai sauraro da haka ne ma ka karshen wannan shiri na gaskiyar batuna wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin muna godiya a madadin shi malamin namu da muka saba kasancewa duk mako a cikin wannan shiri wato Malam Abdulkadir Al-Ahmad daga Jami'ar Ilimi ta Tarayya da kenan Kano suna da Muhammad Gali inda ma nake cewa ci gaba da kasancewa tare da Arewa Radio akan mita 93.1 zan wani FM sai wani satin idan Allah ya hada mu

0: FM.
1: In kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abun ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya masu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi yayi da kanshi ko koke ki rika yi masa ki fara yi masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko gashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa Allahumma mi aka ce Allahumma atini al-hikmata ina yi guntu ne dan a rike Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira shikenan Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira inda sun gama karatun an kashe kudi accommodation an kashe kudin kaza an kashe kudin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba
2: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.